0: Kajuwani sabon salo daga Usainu Danko wani kundini da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Kuci wannan sabon kundi na Usainu Danko wanda ya masa laƙabi da suna Bitan Biki, yana ɗauke da daɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zuciya.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi, aikin shi kula da sirri shi duk karfi.
2: Gidan Biki ya ƙaru sabon kundi na Usainu Danko mai waƙar basaja. Za ku iya samun sa a kasuwanni na Gwi and Table Tab, ko kuma ku kan zaya Apple Physical Center, kasuwar Abawamba Kano, ko kuma Garabawa Yakama haka 08-05-2-6-9 Gidan Biki yana nan a kasuwa.